anong kuway tu ka radio station lo kita. Terus kani nga YFM Iba Miri, kena marinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia, 2025. Segulai, sejalai.